Bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou mwen, bagayot pou m